0: Dinh ngắt kế
1: quái FM tay vừa lại tay ra lại
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat ke kami YFM segulai sejalai.

Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!